0: Ochari kuchenda mu musango akasiri sasa tufomwe mwefe radio simba Empologoma ye demba abili mubili zibulo kuwele sawe kuminemo Ezama chagona kwa ralelewe very good morning Bweto king saha na kaimba evi serevyo Waliruda evi serevyo mnange ngo inechi pale chimo Ngacho zungida muwano na wali Nyonga kakati uwelobo za nogamo banyamba liru no Obanyamba liru li Waliruda evi serevyo mwana wa mama ngo sura ku street Nekati mnange ngo sura mziri ezama layo Ngo tamza vigere mnange Engudo kwa wavugiranga kwa watambuliranga kwa wakubiranga mfufu kati munange munange kuovugira kale munange mukamu ino kumweba zore dala lyonna nyabata munange akusetu day nenga mwasuza mtia abayiri bibechiro munange ngagwe nyumba togisula mu ana bamwe landirodi ababa balatia chokola be bintu byaka tonda muba mwa omuntu nga anonya wayege ko rubatala bawo ataba inawo basula batala Omwana dewe ya gamba Kampala nyuma chiro Wange misano bamu bamu liru dawa Olondo webuzi babana nebali okaveta Na wando wali wali Ngogendo kubalanga mumweze nyumba Fuli ajisuze mwena kunga bili Nebe randiro debata yagala kumanya Ochitege dechi ntuecho Uyaba ya gara chimuka sente ke Kubange walio ingi ya yeti vimu kuata Kovo na asuramu bate wasuramu Hey, wenza na jipangisanga watareka mbutele sibi intu vyo Adiba ice king iba nubasura bazuba Katijoro akubido vya badewa akubida wa Oma kuwe manda abeda kufaya kampu Kuruho kubido vana abeda kumubesi Kwe gamba batala butazi wanona wali Katitai mweno basa anga beba seziwe la sawa obobili Ezo kumachanga tamanyina vilikusi Nenga mazuku sako banaba mama Kula nyomu nange gendo nonye sente Oleme munange kurusali daba anabo Misango chitegeda Tai mweno limuvubuka manya gakuru gaina Gendo kule abanabo munange unabo kadie balime basalira misango era ngate bwazimbira bazadde bo walolo walala songa to mundange buli muntu akula na yaba yagala okulabikanga munange yetereza aba yagala okulabikanga yebezawo ne munango oli awa manya gakologa yina bano basitula bizimbe go situla bachala buli muchalo webina gola bya nogoberera wowe nyabo genda munango no nye sente kubanga bano kati mu myaka jabo bali mukwezimbe sente ozifunye ne munakadiwa atabana bamwe mu time nabaye bandi badde betereza Bazimbe familia zaabwe olono nga batandika mwana gwe twazimbira kitawo nyumba mwana gwe bakadde bobali wali munange nyumba natero okubagwira ne webuza bomi akajabwe Jeff kivubuka bali bakola chi hey! Mulimu abantu betulaba ne batunyumize embozi oyo be mulaba temubalaba okusenya enviri gali matalo oyo musajja yajina sente banange mirembe jeje kivubuka nga big spender nga balibe ba don dada kakati nga kasente te waka planninga time eno ina manya agakola oliawo webase oruvawo banna abana bo baliyo babasalira emisango banange tata wakayumba kana atero mukuba atanga no mwana wona yai na family noga banange kakati ochaina manya agakola Kati togenda n'okolerera omukadde bwo genda okole esente zino oli muvubuka bakwa munange investments okola munange obotekawo kazimbe obabiki ababachala bosi tulabuli dakika ekiwato kigenda kutukira bwerere ara wakina amala okutukanga bobe yongereyo banonya kiri ekiwate ekigumu gamba ebintu bino tobiwulira munange mikugamba tobiwulira olemedde mu kikunta wabia kasento onakulwe gulo mifocho zuko ka planning ilogenda kakola muchi kakati otanso baku vila ama simu sawa ya kulia kunywa owai
1: alo
0: wanji
1: gambo chatungu
0: ne ya gala wasizotia
1: banango na washi wa mansega kuzile no kazuama na kasongola
0: banange kazuama mulimutia
1: Eh tungu nga tujia nga kazuwa ama Ape simba buna wuna waze kazuwa ama na hengu tujia
0: Panange nga anzi je kazuwa ama nga na jayo ne jet Bita wanda ba
1: Unwajia
0: nga yuko ni nga sometimes webu ziba ya Mbela invize bonze mbamba laba
1: Ugambo niya mganda wangu tungu
0: Mganda wali stede nyo
1: Kansulego mgana wange kuraisa we kazuama
0: E baba
1: Kansulego wange mama wange wano naka ge madari Nisenu saizi jia wange sema kula we naka tuba
0: Kakati
1: Eee
0: E kazuame yo Gwari mfumbo
1: Eee mfumbo Atendi salo mumulamba
0: Pa nage nage njagala kubalu hongo
1: Ah,
0: so kalongo ebintu abikutulanga mangu kakati atonize neto togole nabajage ai wanyi na ze bintu abikutulanga mangu hey kati atamnangeze hallo
1: eno iyo program
0: hey
1: Yata banyo kwe waji ulijiza vokta.
0: Nchima juu. Osega de wali wona.
1: Ya manja nedovozi.
0: Baba.
1: Nisa kalo simichide kakalunga ate mvamu timu sikuprama.
0: Wasuzutia.
1: Yubu ulundi nyonto.
0: Gundi wa munda vila kaa wo.
1: Hali wa yena.
0: Kapapala narusi wa guresi.
1: Narusi wa guresi mula wako kawa.
0: Kupana ye mpuri hali karungwa wo karungwa wo.
1: Wali yao kumuseni wa wapati nga. Mtongo.
0: Wanji.
1: Ansoko kona kumaneja ibu la maneja wa sikuprama.
0: Ogutari musangu.
1: Zeko mwana mwala nina kankunda abandi wa manyinga nina rose. Ya una wewe unyadije lwa satadeo. Waliwo mwana mulenzi uwe bamna nito yo.
0: Pazi wa maneja wa sikuprama.
1: Neda sebo. Neda nyavo.
0: Haa. Obadoru gudemu.
1: Maneja ibu ya maneja wa sikuprama muna.
0: Kubanga banange temtuloga. Vanange temutuloga.
1: Omuntu tayambale nanyuma ko mama.
0: Wanji.
1: Nyonyi kugenda ko bulayi.
0: Aha.
1: Azimbe mama.
0: Orokuba munoma. Akoma wogwe. Wo, madanga babanage manage olugudde molete tafali story tina yera kali.
2: Naba nono. Muyagolola. Totwata katima. Adenga wesimye wadogo. Oyagala kuhi. Kwa mama mbye saze. Oyizo kuhi.

0: chali kuchanda mumusamba kasiri sasa tufamwa mwefe radio simba emprogoma yedembe dachika ziri munane zaka itakusawe kuminamo ezama chagona korwalele very good morning sawa zino ino kubaka tingo tadiso kwa tegeka okuva mchikunta kubange mambia wano yasa zeda wote nasala munage ntongo omukeze mbakeza atakoga atage jankonge okuva neko nako yagwa mwenyango mama vibe kamularisi wambala galate njo chate nganze skopioni inabu sagwa omanyo akasota kano obu na wanda galo obu kwe gambanzo obu suwa wabu na wana cho inokula kujampula ochitegeda to ina kujangu usatuka yee mambi ya sazenda anori mchikunta munage wenyo nyogo za esi munage jakuleka ochitegede yee wakwa kare kati ebi intu waluwe ebi intu ebi ajizemu awo waluwe mabega kawo ayayayayaya waluwe mabega kawo mkulu ono minister wa government zebi tundu unarebo barugahara banange yavaja wo nasoka iseteka wo elio kubanti ya mabala gaino kubaga gula wo sawa muendo ya ezemi sana elo kusanganga munange sawa muenda tezina wera ngo kute chupa okusanganga sawa muenda tezina wera ngebale gude wo ho munange nga bijja kuba bilala muko munange awa batamivu timu chupa ya kumacha nebali nyamu choto nebagambe kitasoboka checho mama nyabo semwagala tukole tutya fetu ino kwekalele fena tuli mugwanga lya fe lwachi mwemie emimiro jya fe mwagala jiteka ko kufuru mwera bayisawa mwenda mwagala tufe bantu bali aonga bekala kasabanji nyo ningamba abangi apamuga bagamba muline gwanga lyetagamu obwongonga obuchu sizamu ko kumalako era wabatamivu ho bali nyawansi ne waguru nega bambi yali agamba musoke mukole awo akawungeza wali okogende otumye chupa olina gamba faba mtu agale chupa tujikere bukezi munange kada detu chali yawo twalabye kawo awo CDF awo nga na ya agamba ya you know omanyu gunda jine mikutu jimugata bantu omkutu gwa X bantu jibali bama nyinyonga Twitter kana ya yeka wobu baka nagamba haba nange abantu mubalekebe enywele dembeli yabwe wachiba nange mubo nyabo nyabantu omuntu muleka anywe obwebala ye nyini ya namu gobanti sawa zigenze obwebala wagala wo obwomuntu ya nyina akasente ngega kagozechi nga kawedde wo otegere chintu echo kakati awo netula baba nanga abantu nga basanyufu ne bagamba checho banange CDF tuwagira gwe tubadde banange tetu chaina bwogerero emimiro nga jiringa je bakwata etugamba banange CDF tukuzutia yagambia chupa egende maso woja agalira na woja agala sawa zino mwana wa mama jiyiweyo ochitegede it is your one man it is your throat era ne nyambala bachala tuambale nga wetuagala oh oba wekubiddemu kakate gwomanyi oba wekubiddemu kabbeyi kakati nozuzumba gwomanyi okitegedde gwekasa munange olabanga kyekikusanyusa lwakuba munange mulimu emyaka egimu nga naawe kennyini ogenda kuswala ng'ogenda kwesala akantu munange olabenga ngulukulu waliwo atere ezitanyuma ne munange yatuwadde eddembe n'agamba abakyala twetaaye bakwe mabega kaawo nzira mbadde siddangako mu kibuga Kampala okuva munange bakijjamu abatembeeyi biki omujjuzo mpaka lwowe nalabakaawo ku X ngakaguni kagamba mbu abakazi abatalina nyashimu abaddako ne ngamba bannange era okuva olwo siddangayo naye kati nga we baatuwadde ebbeetu ndowooza era oluva wano nkeera bukeezi mu site kuba munnange nali ntidde tibannange omukazi nga twalina nyashi naawe tuulako ozuuzumba mu kibuga onoonyayo ki
1: laba nono muyagolola totukwata akatima ate nga weesimye bwantobo oyagala kuni wamma mambi esaze oyinza kuni
0: okay ziri kumi na bili ezaka ita kusawe kumi ne mweza machagona kwa lwalero mwasuze mte mwasuze mtia tuchagenda maso ni programwe mambie saze ne entongo wa mkeze mbakeze anti kujaga

0: chanda musamu akasirisa satu from WF Radio Simba empologome dembe ziri 15 zakaita kusawa ye 10 nemo ezama cha goru na ko rwalero kale mwana wa mama nyogero kusoko bitamuna bitabwato Pastor Wilson Bugembe na kaimba mbaleke dembozi ochitegera abantu ina kubalekera mbozi tabaina kukutegera wezagede cho mgano ange specter never da muyimbi we gwanga chachiriwo wajikubye mpya na jiulide baja je kulira mulago kwa watu lia ngomo kula mkanga tuzi sabula ateno zicha kala ochitege dechi intuwecho na yanga bana ba mama abantu inabale kira mbozi abantu ina kutegera nyo hey, abantu ina kugoinga deeper ochitege dechi intuwecho omutu ino kubakao kunguru gurua wakukomewa omutu ina kukomao kunguru yewa unakiriza abantu kugoinga deeper deeper bajja kulabikanga bakumanyira kale mudanga abantu ino kulabikanga okulachi ngo balekera mbozi batandike kwebuza na yeddala oyo siyo oyo nevada siyo oyo tasobola kuyimba olwo luyimba tulabika justi oyo tasobola kubanga ye motuka ye yajiguze bamwazi sembu wazi si era tubawulireyo mu mbozi z'amalwa gye batuula ekyo kizimbo loza kyoyo waliwo munene mu government omanya abanene mu government tebagala kubalabisa nnyo kumanya bya bugagga byabwe kakati munange bawa abantu sente ne babazimbira abantu bagenda kubalekawo mu abantu bagenda bakulakulana ko nga mulimbi bozi bozi era munaga abantu oyina balekera kibozi bozi tebalina kulabika nga bakola ki nga bakutegeera nnyo kale mwana wa mama zuko gendo nonye sente zuko gende oyiribe kola nnyo sente paka ibada tuko okugamba nti waguza amayembe manyiwa n'oba omwavu ng'obwavu bukunyiga embirizi babeera ano nga bakusekerera babeera ano nga tewali munanga akwagala buli omu ngaayogera bino ayogera biri ne munanga bw'omala ozikwasa bwoti bw'omala ozifuna bwoti yagula omusota aina tolaba ezo tweza amagigi zagula buli kumacya aina soteryo lyali wanda sente ne webuuza gwe soteri sesema sente tolyagala era mulaba kakati oyo yagenze mu luminati gwe lumati tomwagala nawe genda mu lumati akuwe sente banange abantu mbwe mwogera banange omugenzi yakuba akayimba bannakampala nga boogera bakera kumacya ne bagula amawulire we gaggwako ne basoma enjiri okukola kubalemye abakoze atebe mugeye engula banange mugende mugende mukole muve mu bintu ebyo okitegeera mwana wa mama ate naawe akoze n'ofunamu akasente banange mulekerawo abantu abalala okubeera n'emize gino wammanga oyagala okubuulirira omuntu afunye akasente ke mwana wange akasente kakozese bulungi munnange newa n'obwavu bwali bumuyisa bubi ng'osirise tonyega omwana obwavu bwali bumunyiga embirizi nga tonyega naye kakati omwana afunye akasente ke munnange sente ozoonoona nnyo munnange twemuwabula muleke oba azoonoona azoonoone amakuba amalala ganajja mwana obwavu ba butunyiga embirizi nga mutulabanga byenyinyalo nga temufaayo tompabula nako naye kakati maze ofuna akasente kange ompabula ntongo na munnange esente eyo sente mugenyi esente eyo munnange gikozese bulungi esente mukisa zijja ne ziddayo kakati munnange wona ddawe sente n'ojoonoona ntongo sente eyinza obutakomawo nkugamba ebigambo bino wammanga temutuwabulanga nga tumaze okuzifuna obwavu bwali butunyiga embirizi wano nga temulina munnange kyemutubuulirira ara kati nfunyamu akasente kange mbwombuwulirira sente zikwate bulungi obwavu obwavu badde bunkwata bubi nga tonyega amagezi agazifunye gajjafuna endala okitegeera sente zikwate bwoti bwoti ne bwoti ani gw'olagirira okukwata sente zi tokkirizibwa yadde okunkangakanga mu ngeri gye nkwatamu sente yange kuba n'obwavu badde bunkunyanga gw'omwasinga n'okwogera era oyo talifuna kasente talikola bwoti kakati omuntu omaze okukwata sente ate olunda bakonga ntongo ndi nguzeko kukagoye mwana wange engoye ziggwawo sente ozikozeseza bubi kakati atozze mu kugula motoka emotoka yo munnange esobola okuggwawo wandibadde ozimba n'ogula poloti gwani akugambye nti ekizibu kyange kya poloti oba kuzimba nyinza obba ekizibu kyange kyakuvuga ku motoka ne wano obwavu bwali bunyola nga bunnuma mukwano nga tewali ambuulirira obwavu bwali bumpisa bubi naye kati maze okufuna akasente ontuuzizza wali ombuulirira ntongo esente gikozese bwoti munnange esente mugenyi ekyuka neggwawo keggwewo bannange abantu abamu tulekeemu tuyita mu haso tuyita mu kunyigirizibwa bwe tumala okuzifuna ate n'oyagala ombuulirira how to eat my money You want to tell me how to eat my money? Faidi ni awobonjoze. Awobonjoze omuntu muleka joga kasente kenga wayagala. Hey!
1: Tolowolezamu singa namera byoya singa mbuse abakuzala balaga wabo nabafa bafa natya togaya mulimu.
0: Okay, toga ya mulimu mwana wa mama dakika ziri abiri ezakata kusaye 10 remo ezama chago na ko lwalero. Toga ya mulimu mwana wa mama katiba kukubire simo bakugamba diru weri ya kusima chinya oli awo munango chebase. Labika ntu munango zuka gendo yiribe gendo okole. Omulimu ogwo mulungi go yagalo guli so smart. Munanga go wasomededa otudde ku degree yo, otudde ku diploma. Munanga tegenda kusanga awo mukisa tegujja na kusanga mbuliri. Kadino munange zukuka akalimu ako kulabanga kachafu chafu akalimu ngo ko bakabibibi ata munanga abantu mwe bafunide mikisa abantu je bagendo kula bila bagambe nti huno buli jogwe tunonya kino buli jo kisobola nenga ata munne kati time eno bakuyita jango gendo kole chipoti go strom senyo woza anze nasoma bananga nyine bitabo byange ze sobola kuvuga boda ze banange anigwe mubiyitire ebyo mukwano ja kulinde miyaka ne miyaka tonyoma mulimo gole musente. Fenda gole liye mkufuna chi, kufuna sente. Ate sente tejida angako mulimu guoko zengo ugendo kujiko zesa. Kakati munange, sente zinoze mulaba, nazijia mkusima chinya, nazijia mkutuwa leyo kasasilo. Kasitachi bange chintu chikuwa sente, munange labika angu uchenyi gira.

Okay, oyino kumanya obulamu bwa webutambula kupanga obulamu bwa nyanya okitegeera mu bulamu buno obwa bulijjo njagala mbabulira ebigambo bino wammanga ofunanga obuzibu ogenda okulabira munanga omuntu akwagala n'atakwagala okitegeera abantu abasinga munanga beerabira nnyo abantu nga bali mu buzibu ate ne babajjukira nnyo nga munanga abantu abo bafunye bye bakola ki bye babaagalamu kakati obulamu obwa bulijjo oyina okumanya bwa nnyanya butambula butya bw'obeera mu bizibu abantu munanga ne bakwewala manya nti munanga bo tebabangako banno bw'ofunanga ekizibu n'osigazaawo omuntu omu yekka omanyirangawo nti munanga oyo alibeerawo akaseera konna naye kakati munanga oliawo olina ebizibu abantu bakwesambye awo mwogenda okumanyira akwagala n'atakwagala okitegeera kituufu nabo mu buzibu mwe balabira oba obaagala ekintu kino tekiri sayidi emu lwakuba ebiseera ebisinga abantu bagamba omuntu okumanya omuntu wange omutuufu oyo ambeererawo nga ndi mu buzibu gw'otera okubabeererawo nga bo bafunye obuzibu okitegedde kakati naawe olina okuba living example nti banne bafuna obuzibu olina okulabika nti munanga okola ki obabeerawo nga tonnabakuyomba munange togenda lowooza nti omuntu agenda kukubeererawo mu bizibu nga gwe ate munange tomubeererawo kakati obulamu nga bwe butambula olina okulabika nga buli omu abeererawo munne si byakubeera sayidi emu gwe n'onyiigira abataakuyamba gwe wabayamba ddi n'onyiigira abataakusulizzaako nga awafiiriddwa gwe we bafiirwa obasuza mirundi emeka n'onyiigira abantu bewakubira tebakwata ng'oli mu buzibu onoonya looni gwe bwe baali banoonya okubawola munnange gwe wakwata kale no munnange tulina okumanya muntu ki oyo mu bulamu obwa bulijjo ambeererawo nga ndi mu buzibu ye nange ani oyo gwe mbeererawo nga ndi mu buzibu nga sinnanyiiga nze mubeererawo mirundi emeka

0: mazo kulangira nga bagendo kuandisa bawagizi babwe bamazo kulangira ni Mozi Kainerugaba bagenda kukwata bendera eragera kwe simba obira satu mugumunga Museveni yamunonyeza akalulu yo
1: Omusango okuvunaanibwa kano Dr. Kizza Besigye buli lunaku lubaako ekyenjawulo kakati olunaku lw'eggulo mu bujulizi omuzungu bwe yaleese ate twagenze okwesanga nga munnange neyavuganya kuba Pulezidenti Frank Buliira nga naye abiyingiddemu omuzungu yamwogeddeko muneye yayogerako naye bannanga omuzungu ono

0: Zoleke debiri ezise kwemu ezise kunya mu makeregalira tulizo mulunjo lukusedumira bogola Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Silver Kesa Butambala Alfred Simba jwe na maulire mbudde buno. Basente b'obukiiko obuvunaanyizibwa ku nsimbi z'emiruka eza PDM ezakwekulaakulanya n'abamba emiruka erweru balabuddwa okubeera abegendereza bakomye emivuyo gyonna egiza egidobonkanya enteekateeka y'okutambuza ensimbi zino okutuuka mu bantu ba bulijjo okulabula kukoleddwa omubaka wa pulezidenti erweru Mariam Nalubega abadde asisinkanyemu abatuuze b'erweru mu zooni ez'enjawulo batere boogere ku by'enjawulo naye ng'okusinga ennyo z'ensimbi zino omukulembeze yagamba nti zitambule okutuuka mu buli mayu.
1: Omubaka wa pulezidenti Mariam Nalubega Seguya ategeezezza ndi enkola ya gavumenti eno ya PDM ebadde ebulamu obwerufu era nga n'abagikolamu bagikutega dibengalye kale nga kati ky'ekiseera basitukiremu balabe nga bagigogola okulaba nga buli muntu afunye sente eyazifuna n'oyo atannaba kufuna asobola okubeera omwesimbu n'amanya ddi na butya bw'agenda okufuna ensimbi zino.
2: Programu eno ebadde ebulamu obwerufu bw'oyogerako ne ba ssentebe b'ebyalo abamu bakugamba nti n'abantu abaafuna ssente za PDM mu byalo byabwe tebamanyikiddwa. Kati enkola gye twagala tulabe nga okutandikira ddala ku kyalo nga kuliko olukalala lwabo abaafuna ssente za PDM buli omu abeere ng'amanyi ani yafuna ssente za PDM ku magombolola, ku miruka ne ku disitulikiti. Tubirenga tuyina lisiti zino okulondoola programu kujja kutwanguyira okurecoveringa kujja kutwanguyira era kati yeye enkola yoyo kaweefube gwe tuliko.
1: Nalubega alabudde abakulembeze abakwasaganya enkola eno ku byalo n'abategeeza nti okusinziira ku mateeka amapya agazze buli muntu yenna yali alidde ku sente ya PDM ne babanga yagikomyawo ogwo musango gwa Naggomola era gwa kumutwaza mu kkooti bwatuke kulabula abasigaddewo okuzeegendereza okulaba nga tebaddamu kugwa mu ntata.
2: Yolini waba yatwala sente za PDM n'azikomyawo omusango guba gwina okubeera nga gutambula. N'olwekyo ekyokukomyawo sente za PDM ze watwala ku muntu tekikugyako musango, gujja kusigala nga gutambula ate nga twategedde nti omusango gwa PDM gwa Naggomola era gugenda kubeera nga bagooza mu High Court mu Anti-Corruption Court.
1: Kula Sedume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Katula obuyumba obukwata 21 nga n'obusinga bubadde bwa bibanda bya nsimbi eri ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Congo Pondwe Lubiriha Town Council mu disitulikiti y'e Kasese obusaanyiziddwawo na kibengenyi w'omuliro awo mu makeera agogoba mu luno. Ebigambo bino tubifunye ngera Rogers Mutahunga Ssentebe w'eggombola y'eyo yatubulidde nti bino bisinze kosa nnyo obuyumba obw'ebibanda obukyusa ensimbi kati ng'abayo bakaba batuwanga ntulege. Ebigambo era byongedde tubuulirwa Dumira Police y'eyo mu bitundu ebyabwera Division ng'ono ye SP Joseph Bakaleke atugambye nti basajja baabwe basobodde okujja bazinye omwoto naye ate we bajjidde ng'omuliro gwamazedde okusaasaana. Agera polisi mitundu bia Renzori, East, Yeri, Mate. Kwa kutuga mate okunonyeza kwa atandise da.

0: Wanokuchenda mu musamba kasatu FM radio Simba Mpologome Dembe. Good morning wasuza otia wana usinziro kubera ngoli kulubagola Simba nkwaliriza nyo mu Simba takisolo nakuruwa kusatu eranga nkugamba gwe munanga ali nange kulubagola Simba ntulu nakuruwa kusatu nakuzo mwezi 2 September eranga nzikudona kaimba Rita Kela ija chitaka atene nkuwa bindekere ya Castella Maris UG nenga mwasuze mutia eranga babuza kusimulala koni narugwa na nyini tutu mama chanaku. Yes, buterevu wana matuwa butankuwa niliza Musimba taksi mpaka sawa musa, mpaka sawa mukaga. Eranga mpozi wani wasuka ogenda kumpereza mauli laga gali kaloko katundu kwa watu dengo uliliza Simba taksi. Chikole mu voice note osindike ku 0 musambu 0 munana china na mubili nsambu 0 musambu mauli le mwemu gampereza gaga eche chitali chabuli jo omusana chabuli jo enkuba chabuli jo waliwebi ntuwe biyabuli jo nituwali demere netukube mpi ebe biyabuli jo muganda wange nenga waliwebi chitali yabuli jo. Anyway, atenga mpozi weja kwe sabira ya kaimba maso kawo atina kutu kaberenga tukakua na iwe tunule munga tunangu bila simwe sabaka imba tigote roka sabo wasi yegwe na boye chitionka wanyo omuntu jagala nyo omuntu nga siya nkubila kubila bulika sera na boye chitionka tisoko siboru koba onyolebu runji nyo mchifocho nzeka ninyo kutu tandike.
1: Wano Musimba taksi akaimba ko sabake tukua weko le choice akaimba kocha tetulonza lonza tuko kubira wo anti Simba taksi nanta kujuza.
0: Yes, kwa kubo kusaba kaimba 0 musambu 0 nyamu enda musambu 3 000 kwa bosi nzira mgana wange onkubilo saba kaimba kwa ulida kwa yagala nga kocha nze nkakone tugende simu ili 0 musambu 0 nyamu enda musambu 3 000 aono kwa bo kuba osaba kaimba tuwe yongereyo wano kulubogola Simba elamu Simba taksi 0 musambu 0 nyamu enda musambu 3 000 buwama angate wali ya kasabi ya tenze nga nyina wana kaimba kama thias walukaga kankakone tutambulidao.

0: Yes, wano kushenda mumusamba kasatu femfe radio simimpologo mede mengia fuza ngija bula katusita kudashikazizi nuziri kumi na muendabu ezi tezibula yo kwele sawa tano ezi ncha unakoro ayo kasera kama ulire gwegari wa gari karoko
1: Agari eyo, tuandika ulige na fe. Bichini famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda uokolera. Oba mupaka uosimba. Mukataliko uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera. Oba kukara uosinziro kuuliza. Tuandika ulide, wandika tuwade. Gatue katika voice note. Kwate simu yo, orikodinge dobozi. Ogatue reze kati, wabulato chamukiria no tulimba. Na yenge gotu andika ulide, musimba taksi, nekoni narukua.
0: Kekano kenyini ya kade wenkuwela mauli la gafa kalo katundu wa sinzi lokuwela ngoli kulubogola simba. Jagala soka kutu wala enyenje mukono walio Jackson waswa. Katuwe na te mauli le agali saidieyo.
2: Madamu koni wevali kuweleza waswa Jackson nga sinzi wano enyenje mukono. Madamu koni eguli leli nondi funye kumacha gale ili wano kulugudo oluda ebaje waliwo omusajja. Asangibwa nga kubiddwa ku mutwe nga afamu omusayi mungi era nga wenkoledde eggulire lino ababooda bakungaanye ne bamusitula ne bamutwala nga kigambibwa nti bamubyeko piki era nga bamututte ku dispensary e Mukono ku lwa Sseddume Lubogola Simba Waswa Jackson enyenje Mukono
0: webali nnyo Waswa Jackson owenyenje Mukono agoge gali side eyo kati nyina gali ekigejo nakasongola waliyo Geoffrey makanika wa radio
3: anti kono wasuze otya kasure wasuze bulungi oyogera ne Geoffrey makanika wa masimu na ma radio okusinzira kigejo nakasongola abe kigejo kwebali ku Simba tebavaako ya maulira agabaddewe waffe gabadde kigejo nga nakaula bidde katemba atali msasule olunako olweggulu ng'oluvannyuma lw'omwami atunda ennyaanya amanyikiddwa nga Robert Nyombi atunda ennyaanya ng'abadde ne mukwano gwe amanyikiddwa nga Kenzo babadde bakolawe batyo nga bokiseri bwe ennyaanya bw'ekyamangono yagitereeza oli bwebatuuka kasozi ng'oli yasindika baamala otunda ennyaanya olunako olwejjuzi bambi omwami Robert n'ateeka akasente ku mobile money laini yeye mtieni naateka ko sente mitwala abiri kumbe mkwano gwe babadde bagenda nga bwe batyo okujja ko sente nga manyi pin amanyikiddwa nga Kenzo kati Kenzo yagenda nabba yagenza na sendika sente okuzijja kusimu ya Robert mitwala abiri naga sendika kusimu ye Ramazan amudize simu na asirika so twakulabidde katemba nga Robert akaba amaziga anonya sente zowe zigenze nga mkwano gwa gamba guma heyo kampuni yezitute so chaviride koko abagezigezi kuchitundu ni vano nyinkereza sente wawezigenze ni vagenda mumini transaction ni vano nya sente wezigenze namba chia sendese bagenzo okunonya nga namba ya mkwano goyo Kenzo ya sendese sente Kenzo sente ya daziridi nga agenze mvulo kuchaka zeviana so unakuleji ate ya badai echo mkisomu nungi ya dagabana sente mchivina Ramazan ne bamukwata nga bamutwala ku polisi ne bamukwata ne bamugamba agende naagamba mukwate mu lwalero nga mana sente naagenda owomuwanika ne bamuwa sente nasobola okusasula
0: pini kodi yo abajikuwa de muganda wange ebeera yo wekasi ya kugabana na bantu balala tweyongera yo waneno ku Lubogola Simba kasadda mu kireku kasoka twagali saidi yo
4: wandikasadda ono kasadda yazidi wano mu kireku main Antiko ni agagudewe shiro jolo alere waneno mchile kumeni. Ye mutuze munafe. Amanyidu wanga musoga saimoni. Musisi wa chapati. Vamo bieke vini ntubie vyo na. Yako yisa kusika chapati. Vyo na babi tute. Antiko ni ababi babinyo. Atenga vino sivye visose. Abade ya kavigula. Mabega wababi vini ntubie vyala. Antiko ni msija tusazino katalimu maziga.
0: Sema ulire malunji baamubyeke ebintu ebyo nabi akoze sa era ali mu maziga tuche yongerayo nchagaleta maulire wenyweze musimba taxi
5: sanyu jerere erudeyo kano peka sera buli muntu erudeyo
6: abukane sanyu
5: simukuru simuto uliriza
7: ane bugerere eno yesawe yokutinta nengule ya simba kwa 25 katinge nakuza mwezi mkaga omwezi ogwomwenda engule ya simba wali kapyo limino kumanya 12 mukaga egenda kutongozebwa ku St. Mark High School e Kayunga kulugudu lwebu sana gati jangu wafune sanyo elisibuka munono musai nobu wangwa abakuluwa kuingira mtuwaro gumu ataba tenku mitano zoka gati tuko ola webu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimwa tenjeru nevi tundu ebirira nyewo ujemu beonga abajulizi gechibuze chikulangule chikanule abatona abakuru tinta tinta tinta engule kwabiri mwetano ngabe kitusi wako KCB Bank kwa gerizo kugena maso
8: nevi yo Simba.

0: Nunca pia, tu vou parar.
1: Srika, tichina we.
0: This man.
1: Atuse.
2: Zadu miranza commanding and say commander one.
1: Akasajia tekabula kumikoro. Buliwola batenti kabao. Anyoyo. Kalebulo mulebu za telebula nebalebula.
3: Hey, chichi.
1: O mulebu siwe chasa.
2: Nompita angaye miya koko funyevu gagantwani bolo kifalik samurudiki. Which is a figment yoku kumela. Nanta kwa kumikoro. Buliwola batenti manya akasajia yekari.
1: Ho. Ubani ali mukabigalero
4: Jacob mkuogera ko ngaloro mudo mutimo
5: mushagati za mira
1: kamulina
6: kati abayimbi bafubu nabayimba ku kintu kye kimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama nzingende ikane mbira ba
1: karebura murebu za tale mura ne bale bura omurebu si wechasa
7: mama fina no milioni emuji wa ngamba nsasule kuereza receipt ku Serena twai tugenda kubatiza bana twai tugenda kusaba
8: olaba pono
1: mumbazi omukafunda kabanyigire mukafunda
9: Embazi yamkafunda ekutusibwa ko Uganda Bat Limited abakoledde bat ye dunji ngapangazi elia dumzas dumzas e bat ye likula nawe kalevula omlevuzi tulevule nawe ne dumzas okuva mu Uganda bati

Mwebale kubanga mocha uliriza sedume lubogola Simba. Nze Amina Nabuule Kajimu okubatu usaka maulirage sawo musanvu mubujovo. Eranga kusawo musanvu tekunaita wadeda chika. Abarada abasoba mu 15 nga bebava mu district ye Bududu okwolekereddwa lire kureri mbale beyongedde nga bali mu 15 n'omusobyo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025 2026 lwabbula lya musaayi eno bikakasiddwa avunaanyizibwa ku byobulamu ku district. Ebbula lino ery'omusaayi lyeraga lwatu nga y'ensonga lwaki abantu bano balina okutindiga eŋŋendo empanvu okugenda mu ddwaliro ekkulu eri mbale. Bududa yali yasaba uniti z'omusaayi 6 mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo naye yafunako uniti 427 era okusinziira ku akulira ebyobulamu e Bududa Dr. Kakala Alex Mushisho agamba nti omusaayi guno oluvannyuma

0: celebration okujjako nga baddewo okukanya mu famire yonna oba otunze empewo kakati wemba mwafuna abaamusoka ebbaluwa ezo mbasanyukirako era mbeebaza kati omala okufuna ebbaluwa ezo nga temunagabanya bintu etteeka litugamba nti tukuŋŋaanya ebintu by'omugenzi byonna newe kiba kijiiko nga mukakasa nti byekiri abaana abanyooma bamaama baabwe bannamwandu njagala obategeeza olwali newe twatukuma famire tri bwe tuva ku musoke kati atakyaliwo addako abeeraani mulanka maama asinga mulekwa amaki amusinga amanyinja olw'ensonga maama ono yensonga lwaki gwe wooli tobola obudde ambuuza abaana maama wo yaani abasajja ffe tusobola okukyuka nga embeera y'obudde naye tosobola kukyusa maama wa kuzaala okujja nga kyakolebwa basawo ng'okyali muweru wa kazaali nefe abasajja n'ow'ekinaana bakugaba
1: gw'omuwendo gw'abantu abaakesoolayo okubanga bavunaana Asimwe Christian yakazibwako erya Don Chris okubanga yabulankanya ensimbi zaabwe ng'abasuubiza emirimu emisavu ebweru w'eggwanga kati baweredde ddala okuva ku 3-5 okutuuka ku 6-5. Don Chris yaliko director wa kampuni etwala abantu ebweru eyitibwa Sky Pins Tours and Travel yagombebwamu obwala ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Agusto yakwatibwa mu bitundu bye Zana District ye Wakiso oluvannyuma lw'okubomba okulongula omwaka ogusoba mu gumo ono atebezebwa okuba nti yafuna ensimbi mu lukujjukujju wangazijja ku bantu wakati w'omwaka gwa 2022 ne 2025 ng'abasuubiza okubafunira emirimu ebweru w'eggwanga mu mawanga ag'enjawulo omuli Canada, Bungereza, Qatar awamu ne Dubai. Yabasuubiza emirimu egy'enjawulo nga abasuubiza okubawa emirimu gy'okukola mu zi wooteri, okuyonja, okulabirira abantu awamu n'emirimu emirala. Naye okusinziira ku poliisi abantu abasuba mu 6-5 be beyakesoolayo okuba nga bawa obujulizi. Abantu bano bagamba nti basasula ensimbi ziri wakati w'obukadde 5-10 okusinziira ku mulimu gw'oyagala na wa gy'ogwagala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti omuwendo gwe gweyongedde ogw'abantu abeemulugunya. Era ateebezebwa okuba nga yajjako abantu ensimbi ezisukka mu 2,000 naye ng'okunoonyereza kutandise. Omuntu ono okunoonyereza bwe kunaaba kuwedde agenda kusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe era ng'olunaku olwaleero agenda kulabikako ku kkooti y'oku City Hall mu Kampala olunaku olwaleero avunaanibwe oluvannyuma lw'okuba ng'okunoonyereza kuwedde.
2: Don Chris nga akyali mu kaduukulu kaffe nga tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tumusimba mu mbuga z'amateeka nga naye we twogerera twakafuna ba victims betuggyeko statements bawera 655 nga ne ssente ezigambibwa okuba nti zeyabajjamu ziringa 2,000 n'okudda waggulu nga mukadde konna konna akatali kawala ono ajja kuba alabikirako mu maaso g'omulamuzi.
1: Omusango n'ogwawaabwa mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 era poliisi bw'etyo n'ebakana n'emuyiggo ogunoonya Don Chris nga abantu abaali baagala emirimu abaali 85 baali beekubidde enduulu eri minisita eyali minisita ebiseera ebyo avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana Baramba Rugahare. Kakati minisita ensonga eno yagikwasa ekitongole ekikola kunoonyereza ku buzzi bw'emisango era bwekityo nakyo ne kitandikirawo okufuba okulaba ng'omuntu ono akwatibwa naye nga minisita Baramba Rugahare ye yakwasaganya ensonga eno okutuusa nga omuntu ono bamugudde embuufu. Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano era kika zo ziri 11 ze zakayita ku 7:00 ez'emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogga kusomera nze Amina Nabule Kajimu amala amawulire gagenda kuba ga 8:00 tova ku Radio Simba eneeba Mpologoma y'eddembe.
3: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
4: Eno ye 8:00 y'eddala
5: ku lubaggala.

0: abikirako mu maso g'omulamuzi.
1: Ebyongo bitadde ku mabbali abamu ku basentebe b'enkiiko ezikulembera emiruka mu disitulikiti y'e Mukono bavuddeyo ne balabula bonna abanaagezaako okusaba abantu essente okubawa ensimbi za PDM ez'okulaakulanya emiruka tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso. Mu kiseera kino baagala enteekateeka eno esobole okubukala mu bantu bagifunemu nga gavumenti bwe yavaayo nayo. Kasozi Mugagga yalina ebisingawo.
2: Okusinziira ku Dr. Kibuka Paul nga essentebe w'omuluka gw'entaawo masekati g'ekibuga Mukono ayogeramu ne Radio Simba ategeezezza nti waakwatidde obuyinza nga waliyo obuvuyo bungi obuli mu kakiiko akabadde mu nteekateeka eno akakadde wabula nga mu kiseera kino wakwongereramu ddala amaanyi kulaba nga enteekateeka eno etambula kalaggalagga.
3: Ensonga ya PDM kikulu nnyo ng'ekimanyikiddwa nti ssentebe wa LC2 avunaanyizibwa direct ku PDM muluka gaffe ogwentaawo simulango era emabekakaawo n'akakiiko akaali kamuddukanya wansi kaabobwa naye nze sigenda kukoma singa kenyingidde woofiisi sigenda kukoma kubanga akakiiko ako kayimirizibwa buyimirizibwa wabula tugenda nakanoonyerezaako obanga balina akasente kaffe aka PDM akabatuuze bwomuntaawo ge baalya obanga tebakalambula bulungi kwaba balina okukafuna bajja kuba bakasasula amateeka gajja kuba gabakolako nze sigenda kukkiriza nkola eyo agamba nti omuntu owabanga alidde ssente eya gavumenti ate bali.
2: Lujja Abdallah nga essentebe w'omuluka ky'abakadde mu ggombolola y'e Champs agamba nti ye kyagenda okusookerako mu bukulembeze bwe buno kwe kulondola abo abafuna ensimbi zino na biki bye baazikolamu kosa n'abo abasuubira zifuna.
3: Ku akawunti we tutuukidde mu bukulembeze nga kuliko miliyoni nga 5 ez'okugaba naye twagala kusooka kumanya essente ziri endala ze bazenga bagaba zo zaatuuka mu bantu bannanyinizo oba abaali mu ofiisi abalala baagikozesa. Ekyo nno kye tugenda okutandikirako mu mulundi guno era nga mbagirawo emirimu kujikwaza ogwaffe si gwakutula mu ofiisi tugenda kutandikirao n'okulondola ssente abantu abaazifuna baazikozesa be baba baasaba ozikozesa be baazikozesa be baazikozesa gyebiri katuloke tutandika omulanga okutwongera kusera nga tutegedde biki ebiriwo n'ekyokulabirako era ekyokusomoozibwa kirene okutandika ku baministaazi baffe mu ggwanga nti olwaliwo owekitiibwa Balamu owekitiibwa Nammeere ne baministaazi abalala tebakyatula mu ofiisi naye obutatula mu ofiisi kiyambye nnyo eggwanga okuzuukuka ku bintu ebisinga tuyinza okubeera wano nga tulina miliyoni 410 ze baakamala okugaba mu muluka gwange gwekya bakadde naye nga tezaatuuka mu bannansi.
2: Owesigire Mwada Tony ssentebe w'omuluka gw'eddundu nga ali wamu n'ennyika Christopher ssentebe w'omuluka gw'entonto nga bino byonna biri mu ggombolola y'e Champs bagamba nti nabo bagenda kulaba ng'enteekateeka eno eya PDM mu bitundu eyo ate ebukala mu bantu basobole okugiganyirwamu.
4: Erinnya yenze Owesigire Mwada Tony nga nkiikirira omuluka gw'eddundu oba LC2 wa Dundu Parish mu Champs sub-county naye ensonga y'enguzi oba y'okugyako abantu ssente ng'ate pulezidenti abikkiriza nga nannyini kuleeta pulogulaamu eno tugenda kulwana. Eky'omukisa omulungi nti ndi mupya mu buweereza ate ne chifu gwe bampadde mupya.
5: PDM ndi musanyufu nti ekyamazima omuluka gwange mbadde ssente w'abavubuka era nga nnondola 30% ey'abavubuka PDM naye kati we manzi ate akulira PDC nyongi ngenda kwongera okukubiriza abantu okubeera nga betanira pulogulaamu ya gavumenti kubanga ekyamazima PDM esitudde abantu balabyeko ng'oli yali mu byenfuna si bulungi naye kati ewaliwo enjawulo.
2: Ku lwa Seddume Lubogola Simba ne Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
1: Webali nnyo Kasozi Mugagga. Ebyongo bitadde ku mabbali ate okuvaako mu disitulikiti y'e Kayunga abayambi abombaka wa president mu disitulikiti y'e Kayunga babinaanise ebiraato ne boolekera ekyalo Nakyessambale mu ggombolola y'e Kayonza ku nsonga z'okutaawuluza abaana awamu ne bannamwanda abasoba mu bana babadde baagala kwegwa mu malaka olw'ebyobugagga by'omugenzi Wilson Musoke eyafa n'abireka mwaka gwa 2024. Kino kiddiridde omu ku bannamwandu b'omugenzi Musoke okwekubira endulu mu ofiisi ya RDC Kayunga ng'ayagala kufuna bwenkanya ku bintu bya bba onalumiriza abaana ba bba okwefuga ebyobugagga by'omugenzi bye yaleka. Omugenzi yaleka abaana 38 ne bannamwandu abasoba mu bana wabula Beatrice Tibiwa agamba nti singa afuna obwenkanya ku bintu bba bye yamulekera kimutasaako okufuna w'alimira okusobola okufuna ebisale by'essomero by'abaana b'omugenzi bye yamulekera.
6: Ng'ensonga eyantwaza wa RDC nagenda okuva gye nva nga batabanyi ba Musoke balinyiridde maka gange batemye ebikajjo byange bayawudeyawude ekibanja kyange basimbye ebirowa kati kwe kuddukira wa RDC. RDC oluze kale atuwadde omusomo tuyinguyizeemuko naye kale ekyentayizeemuko kyen obunyevu bwe ndina epiki yange nakola ne bba wange agambye abaana bagende nayo piki kubanze nina abaana abato nze nandisigeza ne pikye enyamba nga balwadde

0: nyamba ogenda kusomero bampisa olukiiko bampisewa.
1: Henry Sebiddo nga isentebe w'ekyalo Nakyessambale nga mu kiseera kyekimu ye musikawo omugenzi agamba nti enkaayana tezibaddewo wabula entabwe evudde ku maama waabwe Beatrice n'atabiikirizaamu ensonga zino ebyobufuzi.
2: Naye mukadde waffe Beatrice yagenda n'alipoota nga mofisi ya RDC ng'alaga nti waliwo enkaayana ekitabadde kituufu. Naye RDC agenze kusomesa kyemanyi nti ayize ku ebyo kuba ebintu bali tubitambuliza mu mitendera. Nolwekyo yageza nakunga abantu nga abalimba ate nga abateeka mu mbeera yabyabufuzi. So eno meeting ebadde ya famire tekwatagana byabufuzi. Sa yagenze kunga abantu nga agamba mbu baagala kunzija ku bukulembeze mu nkola etali ntuufu.
1: Kati omuyambi w'omubaka wa pulezidenti ye Kayunga John Luyima awadde abaana b'omugenzi amagezi okuwa bannyaabwe ekitiibwa wadde nga si be babazaala.
3: Era omuntu okwokera n'otunda ebintu by'omufu nga tolina letters of administration okujjako ng'abaddewo okukaanya mu famire yonna oba otunze empewo. Kakati wemba mwafuna abaamusoka ebbaluwa ezo mbasanyukirako era mbeebaza. Kati omala okufuna ebbaluwa ezo nga temunagabanya bintu, etteeka litugamba nti tukuŋŋaanye ebintu by'omugenzi byonna newe kiba kijiiko nga mukakasa nti byekiri. Abaana abanyooma bamaama baabwe bannamwandu njagala obategeeza olwa lino etuba tukuma famire tree. Bwe tuva ku musoke kati atakyaliwo addako abeera ani? Mulanka maama asinga mulekwa amaki? Amusinga amanyinja. Olw'ensonga maama ono y'ensonga lwaki gwe w'oli. Tobola obudde ambuuza abaana maama wo y'ani? Abasajja ffe tusobola okukyuka ng'emera y'obudde naye tosobola kukyusa maama wakuzaala okujja nga kyakolebwa basawo ng'okyali muweru wakazaali nefe abasajja n'ow'ekinaana bakugaba.
1: Nyongera kujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano so eddakiika ziri kumi ze zaakayita ku ssaawa 8 ez'emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kajimu, amala amawulire gagenda kuba ssaawa zigenda kuba 10 ez'olweggulo tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe.

0: Hey,
1: ngamushimanyi tunja.
2: Nafede tulibakubangaza. Kati tulimutora. Namwe tuyimbideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tukangabade.
3: Oh, it's not good.

0: mazika. Red Coach. Jekaya asogule chisenyi neta kanga si dunji nyo. Omutongulu mukula bugumu. Bune nenga wenga na ankana. Atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanemalite, obaka tungulu ka Red Coach. Zikulete buwa Bukola Chemical Industries kuruama kungula malunji.
1: Yaba afuga.
2: Wanji?
1: Hey, obu obula. Ndaka nakabira nkarudeko. Da wano.
3: Esawa yona bagamba batya mubiru esawa yona President Museveni atuwe erinya eria mafuta gafaga Uganda amafuta erinya erigendo kuwanga likozesebwa omukukatale kensi yona
4: kati ngabo bagamba nti ha Uganda
3: Ah, ebyo biveko. Tuba tulina okufuna erinya eriri unique eryamafuta gafe.
5: Mbwazirume.
2: Mbwazirume yakole eyo. Terijja kutonga.
4: Nawe. I am suggesting nange Uganda. Kati omanye erinya
3: nange. Zenjijukira present eyekuba ku sente. Neyekuba ko omuntu wegwe.
5: Wendete erinya eritunda advice okumpa ka commission.
3: Alina. Sawa yona.
4: Present buliriza amanya ganolonda ko. Mbwazirume.
2: Lili no lifulumi.
4: Mpuga.
2: Lili no lifurumi.
4: Ulira, mpuga, chasina.
2: Lili no lifurumi. Wezi jide wanu?
3: Nga nteka teka ezo kutuma amafuta gafu.
5: Nteboba kulikuwa manya kulino.
4: Chasina, bihogo. Nakabururu.
2: Ago si manya ganti.
4: Nakabururu. Nakabururu oiro, Uganda. Chasina, oiro.
3: Pearl sweet. Petroleum.
5: Ani atumi.
2: Kandi lielinya kati ya mafuta gafu.
3: Omukuru. Kanona amauli de mapia gagagulire gali kudachi kameka. Just now. Gajaka kati kati.
4: Palu. Oil.
3: Pal sweet.
4: Sweet.
3: Petroleum.
2: Ari kati choma yiki kwa wanu watu ita the Pal of Africa.
5: Aga tunyuma.
3: Kati ya mafuta gafu wagenda kuwa wakaita kwa katale kensi yona. Bagenda kaita. Pal sweet. Sweet itokera bila.
2: Sweet. Mwana abadde atyo no.
5: Sweet people mighty kunywa nga balo
3: za
5: sweet.
2: Neda sevu.
3: Pal marunje linginiyo.
4: Pal sweet.
3: Hey, pal sweet petroleum.
4: Petroleum.
3: Hey, ge mafuta gafaga Uganda. Bwagende kubanga bagaita. Erebi motoka bwanga bigetwala Kenya Burundi ruda wa.
4: Gafaga sweet.
3: Pal sweet petroleum. Gafefena bana Uganda. Siga mtu omu.
4: Kanchi demo mrele gumo. Pal sweet crocodile. Pal kantereze kali.
3: Tosa gira mafuta gagwanga.
4: Sweet.
3: Pal sweet petrol.
4: Pal sweet gas.
3: Na holi ngangono gundi tamarelo na dieru gala kasao.
4: Katite bako tole gasi.
3: Odo gira mangu.
4: Pal sweet petroleum.
6: Sente zafuka za kunonyeza mukiwato nga mazina akaungezi we katuka fetubera kumukulikeyo Rubianza wa mukulikeyo ono tagoba sente tataliza customer ateta vakurubeyu kati mukira boda gwe
7: customer ogenda
5: Ha. Unaweza kwenye desugunu simutwa.
8: Na fono muntu ana.
5: Simutwa.
8: Ana anobya mwanye naze msaje amukubye kiro.
3: Boda!
5: Ha.
3: Boda!
5: Olio mukazi ababa datu ala mufu.
3: Boda!
5: Ari muntu sente daga.
3: Baba, je bali sebo.
5: Anyaba kankuleke ngende ndaba olio mwami.
3: Ye baba,
5: je bali. Che kiru.
8: Kiru kokati kiri bwechiti.
5: Ati zoke kunyumiza
8: olio. Amuleke. Amuleke.
5: Kati gwe mtoba icho.
8: Diru. Diru.
5: Funa.
8: Kati ekiriwo ekiro nafunyemu obuzibu mwanyi naze yankubidde bafunyemu obutakanya ne bba naye nangamba musindikiro wa boda amanye wangi nga owa boda amanye wangi agenda munone ya munobye mu bufumbo bwa bawe
5: mujeyo
8: omuleti wano wangi omanyiwo zenzi mulirwa nawo nze nkolera wansawo
5: omanyiwo kero kuvuka
8: kati njaga ya gambi abisibye Ugenda musanga ku petrol station.
5: Kati byagambe kya batabudde.
8: Ari sagala kubimanya. Zagambye obufumba bukoyi.
5: Genda kazi be nakuzi nogwe muganda wange bambu.
8: Gwe munobye yo munetere.
5: Sokola kandi bali sose nono nyiriza. Aizo kubaye musubya. Nyinzo vuka pichi yange ne bajoche.
8: Ugenda munobye omukomyewo.
5: Lebo bucha pichi yange ngasibakire.
8: Ugenda togende funo mulade.
5: abayo abakazi bwatwa mukuba tamanya nti omwagala
3: le osimbula to simu
5: twala likabongero mutulala bikalavu erinyira
7: okunyuko nyuse nayo mukazi ya

0: ya digital banking yoku mutimba gano ngosobola okwewola wamuno okukuyamba ku bintu ebyenjawulo weeyongera okukulaakulana kuba ku namba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 2 noti nya noti nya noti ogulewo akawunti ya Stanbic Executive Banking olwaleero. Stanbic Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
1: Akawungezi ngopo yemu ne babadebo waliwo ekintu kimu ekibakuumira wamu ye bond 7. Bond 7 muwomu atinga bakuumira wamu ngabo omukwano katenyumirwa ne bakyaliibo oluvannyuma lw'okukoowa buli kawungezi kifuula ekyenjawulo era fuula buli kaseera ak'ekijjukizo nga bw'okuuma emikwano gyo kati situla vibe ne bond 7 nywe n'obuvunaanyizibwa omwenge tegukkirizibwa abo batanaweza myaka 18.
2: Take a recorder. Tereza kamera gwe.
3: Ono tateseza ku floor ya parliamenti. Ateseza ku madala ga parliamenti.
2: Abasajja boogera oluzungu munda eyo.
4: No lyogola baba na abantu. Mbuchai na ye wa parliament na ye wa kusimbila laini. Ngani ya inzo kusimbila laini. Akaluka wangu likika.
5: Kiyama baka bera simbi babu
4: Chai ye na gubaleta mkomiti uba mazi.
5: Ababaka siga kusimbila laini. Ababaka teba tutesa zangawe kusa. Katiba lika chai. Ababa londa tulie ritwa yu ya. Babu.
4: Oh ha ha. Honarebu. Olola bubango jano okonko nanga. Oja kunsanga lumunga na nechana wano chinayingiza mu office nga nechana chinyamba kwa.
5: Parliament mubayo.
4: Eh nga lwachi tuba wano na bantu. Bubango jango okonko nanga. Office za bantu
5: tuba malaka. Bantu kama obupira ku parliament bugwa mangu don singa mbifo jebu nyina okubera.
4: Kisinzira. Nera tufayo nyonga bana Uganda. Okubaku
5: umwe
4: by the way yosenogera ku kintu
5: eki. Emi astis.
4: Akauka ke yongedde. Bana Uganda letu bagamba mbere vigilant.
5: Ona libo kambuze eki buzu kimu. Bwe mwali ya umwe mwasa banti basewo bupira.
4: Acha buvunanyizwa.
5: Bukozesebwa ubo bara banga muvolusi mukutise ne mudda mukwiga
4: da. Cha buvunanyizwa mu kifo wa kunganira abantu abangi okulabanga nebyo bulamu busoso wazibu. Atera tebaka kukaka.
5: Kati shigeza wali waliwo bulumu mwe kukozesebwa.
4: No. Cha buvunanyizwa. Naye uli
5: uti bugwawo ma.
4: Uli bulungi.
5: Racho chinguka.
4: Ngoji demu mbere iyo.
5: Aha go chirese na baba.
4: Eh mbera. Abalonzi bange no bangambi bampulira.
5: Uli uti asebwa.
4: Asiri nyo bulungi okuva le twafi omukama.
5: Banange.
4: Ibintu wano bitambula mpola. Ila nabadde jo nababaka. Abava mbitundu byeye. Ngabonda bambadde bulaka. Basingo
5: kungubaga
4: era njagadde nyo speaker both of both ebintu biko abikute mu ngeri ya kintu kikulu nyo era lunako olwenkyo olwokuna finger parliament tugenda kusoka tutetekewo olutulo olwenja ulo ate ku lwokutaano omukulembeze w'eggwanga ayanirize omuguta bagaye tukuyita muguta mwanirize ku kisaawe Entebbe abenga akomezebwa ku lwokutaano
5: nawo nabo muba nagenda okugira okugalamiza
4: okuzika tujja genda mu masiro masiro gaabwe je gali eri naye bo bayina we bagayita mu lulimi lwabo tujja genda lwa kuba nti ate abakkirizibwa yo kutukira yo daleri okuyiwayo
5: etaka
4: ate ya kkirizibwa era bonna tewali
5: kubanga muntu wanja
4: bulatiba omulangira yeka
5: bamugalamiza na obulombolombo
4: yeka agenda okumudira mu Ntebe yasula ye mwanyo mwenda ataziteka yona chenyuma nyuma tatu na yona mtana yako abakubiye yo omugongo nakubaye mwanyi bwati yeka yagira
5: mwanyi bintu unalipo
4: tufe tuba banonyereza naye kigenda kutusanyusa nyo abantu abali mu lubiri lwe kaluzika okumukuba ko eriso gati ya ze mu lubiri
5: ibyo yali mu ausalisti ya chi se mu parliament ya tu de ulitu
4: yaja ku zoom ne tumulaba
5: ate kati okuvale yava mu balagira ave mu ausalisti
4: ai bintu tebisi bya kupapa tujja mwaniriza nyo speaker ayita mungu wanabaze mbada wanunu uvarubu vitegedi ya mafuta gafe katituga ita pal sweet petroleum
5: mbada kusimba mwuri ya tugafuna maangu wafe kwe gatu ufa mkuto gusoko gafuna
4: kati ya bantu wabali hoi matuba yoza neba na Uganda kutuwa liza wa mafuta gafe
5: katusabega ya ambe nseno ate mugatese zebitese birungi none bukwa amafuta ngago ekyo bugaga cha gwanga
4: yeah.
5: Gayino zimbe gwanga engudo amalwali daga ne libayo amasomero erinya go waliteseza
4: ah neda neda semanye obana lyo lyavudde mu cabinet simanye ani yali
5: obani cha mungu yali
4: ah tetuyinza kwata chachika mu cabinet tachaja
5: ati yizo kwa yebuzwa yebuzwa kensunga ngaba mwecha supuli
4: kakabo ka sweet nzikikanyumidi pal sweet pepper nenda na mulwali lagali kumutendela kwa LS Center 3 tukutuga student amala edagali lituka linzo kubate limaraba lwadde banji twagala kulaba ingeri jituga kwa saganyi zako
5: abedi bwani kayaga ita pal sweet pepsi
4: amafuta uyu bamusibe
5: bamusibe
4: bamusibe sibo tusagira kulinya ngaba kalileta pya omuntu atandika okuliza nyirako erinya lya mafuta gaffe era twagala kubiriza bana Uganda bonna baganda baga tusetanze
5: bonna le bondo za mutesa kubiteso ku mulundi guno ngati mutesa sente ziva ku mafuta kwekusa
4: mafuta gagenda kubanga gatukibwa wano mugagule gakula kula nyensi
5: temugasera nnunga agave wala kubaga fegawa
4: kanana tujja kuba tubatute bubi
5: naba nyabo omugenzi
3: Mera ya dogu kwata kuledio yange Nse kumukulikeyo kwe sivaa

0: ginye bifa mu katale na bichi ebirinye ebivirako ebintu ebeyi okulinya kakati ba report nje amanda bichi waliwo ebintu webitu bi ebya contributing nje ku inflation okulinya mu ka point 1 okuva ku 4 CPI yali 4 ruli na ekali nye 4.1 kyavudde ku bei ya amanda tutunulye ebintu ebyo na kakati ne growth enkula okula ku economy tukutunulira kakati lwaki ngambye nti buli omu wali walabira enjuwa n'omwezi structure ye economy ya fene erina okukyuka mu abantu balike balabe ebibala ebiri mu economy ekula
1: ekukyuka etya eyinza kukyuka etya
0: obadde olaba abantu nga kafuko bonna bagweredde mu kintu kiyitibwa trade amaduuka buli muntu yenna ali mu kusuubula abasuubuzi tubeetaaga n'okusuubula tukwetaaga naye waliwo ekipimo ekirina okukoma abalala ate ne bagenda mu production abantu balina okutunuulira ebintu ebitambula si wano mu Uganda wokka naye ne globally mu nsi kwegamba kakati obutale tugunze tubugulawo ebintu bino byetwogerako nga akatale aka East Africa abamu banyumirwa bunyumirwa okukyogerako ne batamanya makulu gakirimu obutale obugaziyiziddwa nti kakati oyinza okufulumya obutiko n'obutunda e Kenya si mu Uganda wokka kakati olwaleero tunuulira emwanyi ministry obaka ngambe naro yasobola okuvaayo n'ensigo ey'embala ey'emwanyi luli emwanyi tubadde tuzikungulamu omulundi gumu mu mwaka oba olyawo ebiri entonotono tukungula mu nkuba eri ey'okubiri ne mu nkuba eno esooka naye bifo bimu byona bimu naye kaakati tulina ensigo y'emwanyi empya ezo zi KR z'owulira KR 1 okutuukayo ku KR 10 bazisimba kakati mu myaka ebiri kitundu owulidde oba otandise okunoga ate onoga okuva omwaka gye gutandikira paka gye guggwerako oba onojjula nyojjulako ko mu sizoni n'olyoka onoga ennyingi naye nga emwanyi ebala jjukira bwe nasembayo okujja wano nali nkompulayininga nti emwanyi zetulina tezikola magoba zetwali tulina ezo nga kizibu kukola amagoba kubanga omala emyezi egisinga ng'olina okuba olabirira emwanyi ne zibalamu omulundi gumu mu mwaka nga toyinza kukola amagoba ate nga ne yirudi embala yaazo mbi katulina emwanyi ezibala obulungi tewakyali nsonga lwaki nga walina ekibanja wava mu kyalo todda mu kyalo n'ova ku by'okusuubula n'obeera ng'osasula kusasuzi rent n'olima emwanyi ezo ezibala throughout the year gwe banagamba ekonomi ekula ojja kukitegeera kubanga odiringa ne product etalina limitation yonna mu katale etunda ate emwanyi eyo kyerina nti sikutwogera ku screen 18 quality mutindo gwayo ensigo nnene kagamba kyengezaako okugamba nti kati waliwo ebintu mu katale kano akagaziye bwe kati okubeera nga tulina ensinga 7 mu mukago guno ogwa East African Community akatale k'abantu abasoba 300 kintu kinene nnyo naye ate sikwe tukoma kukka katulina n'akatale aka Africa Continental Free Trade Area naawe k'ebweru kuba kakati emwanyi tuzitunda n'ebweru kakati ebintu birimu okuyiiya bwe tunagambanga nti ekonomi ekula tetwagala obeere ng'okiika nsinga
1: ekonomi weeba ekula nga tufunye n'ebintu ebyo bw'oba oyogedde ku mwanyi eggwanga lyaffe libadde litambulira nnyo ku mabanja oba bwe mutuuleyo ne muteekateeka waliwo ensimbi eziva mu kusoloza omusolo mu ggwanga ne mubaamu ezituweebwa ne mubaamu n'ezituwolebwa naye nga olabanga ebbanja lyaffe ebiseera ebisinga kagundi ako koolaga nga kalaga nnyo akamyufu naye kaakati oyogedde ku mwanyi tulinayo kooko tulinayo ne zaabu oba gold oba ebyobugagga biri ebisima ebyomutaka n'emwanyi kya bugagga kya mutaka ne tooke buli kimu naye ate waliwo biri ze tuyita minerals ezo nazo nga zirabisa okuba nti nno zitandise era eggwanga lyaffe litandise bulungi nnyo netufuna na

yomu wa musoro embeera za bannayuganda neggwanga zonna biterere mirembe. Kooti enkulu mu disitulikiti y'e Kiboga esalidde yali omusirikale w'ekkomera ery'e Kiboga Moses Anguyo ekibonezo kya kufa oluvannyuma lw'okutta banne bwe yanyonyogera omugemera wala n'abakuba ebyasi byabajja mu budde. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okusigala nga buyamba n'okudduukirira obukama bwa Tooro mu kiseera kino eky'ennaku n'okulaba ng'enteekateeka ez'omukama ez'okutumbula ekitundu kyabwe ne Uganda zisigala nga zikyatambuzibwa. Abalonzi mu ggwanga erya Guinea Bissau mu bugwanjuba bwa Africa bayisizza ssemateeka omujja era nga ssemateeka ono awa pulezidenti obuyinza obusukkulumu nga beetegekera okulonda okwa bonna okusuubira okubaawo gye bujjako omwaka guno. Eddakiika ziri 7 ezaakayita ku 2:00 ez'ekiro kino. Teekateeka okuwuliragano n'amalala mu bujjuvu ku 3:00 ez'ekiro. Pulogulaamu Kiwanja Sports y'eddako.

0: wewe uma ni Lifeguard Condoms.
1: Nganayo bo wekuma ngokozisa akapira akoche tuinzo kubanga tugambira dala bulungi nyo muchiwanja chebe mzanyo nga tuyingide okulaba ntino chikutusa ko dala bulungi nyo onyigasta bibiri kumista ama 12 sta namusatu hash nosobola kubanga ofuna mpira ejo ngaba tuvayo kuba ntino tujikuterayo kugambia sta bibiri kumista ama 12 sta namusatu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary byonna ngoli wamo ne bannaffe aba 22 bet
2: Mizanyanga famu guanga Uganda Gakutusi wako 22bet Katifune vitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zoso kukuteka kwa account yo Eya 22bet Osobolo kwe wandisa Ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug We wandise ngoite kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, we want to send you to 22bet.ug, www.22bet.ug. Osobola kuba nti nokikolera ddala bulungi nnyo. Era mu mbeera eyo bajja kubuuza promo code teka mu kigambo Simba FM nyukuta entono. Ojja kuba ng'osobola kuba nti we want to send ezoteekako. Bajja kuba nga bazikubisa mu emirundi 10 ku buli 10. Ne bongera kuba nga bagamba batya. Ne bongera kuba nga bagamba nti bingi by'osobola kuba nti bettingako. Emizannyo mingi egy'enjawulo gy'osobola kuba nti bettinga. Kati n'embeera eya bulijjo naye osobola kuba nti gibettingako nga bikifaanana. Jjukira nti kati akasana. Wekawa kaka oteka yonti eka sana kagenda kwa kauluna kuruna omanya omanya tino awobera muwanguzi ngabo chifana bwe bacho banafa ba 22 bet abakutusako embera ngabo eri chiwa chiwanja cha bemizanyo nenga nyongero kubanga kujukiza tino kasatu jja omanya omanya tino mitwala ama 15 ogena kubanga oziwangu lya dala bulunji nyo chicho ino kubanga okola ichama nyinyo kwe kubanti ogena nonyiga star 255 star Mwenda emu hash nosobola kufoka omuwanguzi mu mbeera eyo nkugambye star 255 hash star 255 star mwenda emu hash ojja kufuuka omuwanguzi akusaidia wakusalako sinye 12 zokka era nosobola kuba nti nowe wangulira emitwalo amakumi ataano nga bwe gifaanana era bwe kityo bwe tuyinza okuba nga mpozi tugambira ddala bulungi nnyo okusaidia eyo kyoyinza okuba ng'otunuulira mu kiwenyi ky'ebyemizannyo omufumba wa simba woto mpaka ssaawa zigenda kubeera 3 ez'ekiro olunaku olwayo nga bwe tugezaako okulaba nti nno tutambulira ddala mu mbeera eyo naye nga tubeerabeera nti nno bannaffe aba Lifeguard Condoms be bakutuusaako ekiwanja chebye mizanyo ngabo kifanana biba bingi betuba tulina okubanga tukwasaganya agwe kyolina okubanga okola kwe kuba ntino otambula naffe tusobole okubanga tukutuusaako ekiwanja nga bwe kitambula bwe tugenda okubanga mpasi tutandikira liigi y'eggwanga olunaku olwaliro Star Times Uganda Premier League empiira gisobodde okubanga gizanyibwa giwadde ebiri mu bisaawe ebyenjawulo wano ku kiralo wasobodde okubanga wabeerawo mpiira Tunga Stars ebadde Tunga ne Maroons onako olwalero mpira guno ogusambiddwa nga Maroons yagenze okujja mpira guno nga jukira kino yakubwa mpira gwali gwasooka timu ya AS Villa yali yakubye goal zaali 2 kwemu atenga Tunga Stars yo yali yakubiddwa timu ya Black Power goal yali yemukubwerere so ne bajja mpira nga buli omu yali yakubiddwa mpira ogusooka nga balina okubanga berwanako mungeza ko kulaba kino berwanako onako olwalero timu ya Maroons ngefunye ne red card basobola okubanga bawangula mpira guno goal zibadde 3 kwemu kyetuyinza okubanga tugamba akusaidia yeranga mpira guno omusambi Jackson Nunda asobola okubanga atebako goal 2 mu dakika 18 mu dakika 38 yasobola okubanga atebira timu ene ya Maroons ate mu dakika ebadde ya 48 omusambi Marvin Oshaba nasobola okubanga akuba penalty basobola okubanga bafuna goal zaabwe 3 onako olwalero omusambi Ronald Kaye yasobola okubanga atebera Tunga Stars goal yaabwe emu yokka yasobola okubanga bateba mupiira guno ekiriza nti no Maroons befunye win yaye esoose mu season yeno ate nga Tunga Stars ekubiddwa omupiira ogwokubiri mu season kyoyinza okuba ng'otunuulira omupiira omulala ogusobola okubanga oguzanyibwa era olunaku olwalero wali mu Hoima Stadium olunaku olwalero Black Power ebadde ttunka ne ttiimu ya polisi polisi abadde akyadde jjukira kino polisi yali awangudde mpira gw'ogusooka kati abadde akyadde the Black Power yali awangudde mpira gw'ogusooka so nga abawangula bombi badde batunka olunaku olwaleero omupiira gubadde muzibu nnyo okusaidia tiimu ya Black Power olw'ensonga nti mu dakiika ebadde ya 9 omusambi waabwe Andrea ogwa nafuna obuzibu ne banga balina okuleetamu omusambi omulala Nathan Ololo mu dakika 37 omusambi agwe bayita Oscar Otimu naye n'alwala ne babanga balina okuleeta Elias Paulo Emokoli Onyu gwasobodde okubanga baleeta mu kifo ekyo ng'olabira ddala nti nno omupiira tegubadde mwangu nnyo ku saidi yaabwe naye ekyewunyisa nti no basobodde okubanga bakola buli kimu ekisoboka okulaba nti baguwangula omusambi Emmanuel Jonathan Okech asobodde okubanga bateebera ggoolo mu dakika 50 era bwe batyo ne bawangula omupiira guno ggoolo ebaddemu akubwerere nga bakuba ttiimu ya poliisi olunaku olwaleero omupiira ogutabaledde mwangu naye basobodde okubanga baguwangula nkitegeeza nti nno Black Power bawangudde omupiira ogwokubiri ogw'omudiriŋŋanwa matenga polisi akubidde omupiira ogusooka mu sizoni olunaku olwaleero bwe batyo basobodde okubanga bamaliriza nga bwoyinza okubanga otunuulira olunaku olw'enkya tujja kubanga tuyina emipiira emirala gigenda kubeera ebiri egenda kubanga gizanyiwa kwe kuli kataka kataka agenda kubanga ttunka ne ttiimu ya Bidiko kataka jjukira kino yakubwa baakola maliri omupiira ogwasooka ne ttiimu ya UPDF 00 bagenda kubanga battunka ne ttiimu ya Bull aba Bull jukira kino Bidiko yawangula ttiimu ya Express goal yali emu ku bwereere so bwe batyo bwe bagenda okubanga basamba omupiira ogwo ate nga Express square pass moto egenda kubanga ekyaza ttiimu ya KCC agwe omupiira omulala ogenda kubanga guzannyibwa KCC gwegamba nti eyina okuwangula mu ngeri yonna jukira nti KCC bakuba omupiira ogwasooka ttiimu ya NEC yabakuba goal zaali bbiri ku bwereere bagenda kuttunga ttiimu ya Express eyakuba ttiimu ya Bidiko goal yali emu ku bwereere so gwe omupiira omulala ogulaka nti no gujja kuba munyuvu nnyo ogujja okuba nga guzannyiwa olunaku olw'enkya nga bwe tuyinza okuba nga tukutegeeza ku saidi eyo nga tuvuddekawo amawulire amalala ge tuyinza okuba nga mpozi tukubuulirako omusambi Pierre Emerick Aubameyang naye asobodde okuba nga alekulira omupiira gwa ttiimu y'eggwanga ku ttiimu y'eggwanga eya Gabon bwati asobodde okuba nga alekulira ku myaka 37 avuddeyo n'asobodde okuba nga aganti kampani ke ekintu kino ajjukira nti nno ensonga yagamba nti yatyoboolwa n'ayisibwamu amaaso n'atasiimibwa y'ensonga lwaki asobodde okuba nga agamba nti omupiira gw'eggwanga kangunyoke nsobole okuba nga nkola nsamba eri mu kirabu yange bwato wabudde n'asobola okuba nga ategeeza jjukira nti nno obuzibu bwonna buva kuba nga bagibwamu mpaka eza Africa Cup of Nations ziwedde zino zaali Morocco tebawangulamu mupiira gwonna mu bibinja Aubameyang bwagamba nti nawaayo nnyo kubanga najja ndi mulwadde naye ne nzikiriza okusamba mu mpiira oba mu kikopo ekyo mujjukira bulungi nnyo n'agamba nti bwe mba navaayo nensamba nga ndi mulwadde ne siteekebwamu kitiibwa ne sisiimibwa kitegeeza nti awowo wabeerawo obuzibu bunene nnyo wo wagambira kino teyasiimibwa wo wagambira nti nno baamuyisaamu amaaso kigambibwa mbu oluvannyuma lw'okuba nti nno ttiimu eno yalimu okuba nga ewangula emipiira gyonna mu kibinja era neggibwamu nga teyiseemu pulezidenti w'eggwanga erya Gabon gwe bayita Brice Clote Oligui Nguema n'avaayo n'agamba nti ekitundutundu eky'ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe kinafuye ekitundutundu eky'ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe kinafuye era nga bw'omanyi nti pulezidenti bw'ayogera wabeerawo bano bakadeideyi abanguwa mangu nnyo okuba nti no bo banguwa ne batandikawo mangu nnyo kakatyalo nti pulezidenti ayogedde tulina okuba nga mangu nnyo tuteekawo amateeka awo tukola abo babeerawo bangi nnyo abo ne bateekawo era mangu nnyo aba gavumenti awo ne batandika nti pulezidenti alabika si musanyufu nnyo tulina okugezaako okumusanyufa era mu kugezaako okumusanyusa bwe batyo ne bakwata akakiiko konna akatendesi ne bakagoba ne bakwata ttiimu y'eggwanga ne bagiweera ne bakwata abasambi babiri Aubameyang n'omusambi Ekwere Manga ne babagoba ku ttiimu y'eggwanga ne bagiranga bo ne babagoba ku ttiimu y'eggwanga era abawagizi oba ab'eggwanga lya Gabon ne banyiiga nnyo nga bagamba nti lwaki balonzemu bano abasambi bokka ababiri lwaki si ttiimu yonna oluvannyuma ne babaza ku ttiimu y'eggwanga naye mu kubakomyawo Aubameyang ng'agamba mu kikozere eti mwali mwantyoboola dda mwali mwampisaamu amaaso temwansiima nasamba nnina yinjale ensi yonna yandibadde ekitunuulira nti omuntu waasalirawo kusamba ng'alina yinjale aba alaze omutima ku ttiimu y'eggwanga aba alaze obwagazi aba alaze nti nno abaagaliza nemmwe okuvaayo okunsiima kino kye mwankola kuntyoboola kumpisaamu maaso mubeere ne ttiimu yammwe y'eggwanga nange kankole ebyange era nga bwe kityo bwe kifaanana omusajja n'asalawo n'agamba nti nno kampumule ttiimu y'eggwanga so ttiimu y'eggwanga yagiwummudde mu mbeera etali nnungi naye nga ebyo bibaawo mu mbeera eyo nga bwe tuyinza okuba tugeza naye nga nyongera okuba nga nkujjukiza teweerabira nti kasita ziwera ssaawa 2:50 draw ejja kuba ng'ekolebwa ddala bulungi nnyo tusobole okuba nga tufuna omuwanguzi mubingo masavu olunaku olwaleero kiki olina okuba ng'okola nyiga 6 2 5 5 6 9 ojja kuba ng'osobodde okuba nti nno ofuuka omuwanguzi nkugambye 6 2 5 5 6 9 1 bakusalako sinja 12 zokka era ng'omuwanguzi draw bweneggwa tujja kuba nga tumulangirira ddala bulungi nnyo era ojja kuba ng'otegerera ddala ekintu nga bwe kifaanana mpolampola era bw'oyinza okuba ng'okitunuulira nga bwe kigenda mu maaso
0: oli wakati mu kiwanja ky'ebyemizannyo ne Lifeguard Condoms tonyumirwa bunyumirwa kyokka wabula kuuma n'akazannyoko weefunire paketi ya Lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye famasi oba supermarket okuume essanyu lyo

0: Biba debi chari bitio koti enkuru mu district ye Kiboga esali do musirikale mu kitongole kya makomera ye Kiboga Moses Anguyo okibonezo kya kuti kya kufa Moses Anguyo abadde alangibwa kukuba bakama be byasi ne bafiirawo nga 23 ogwokubiri omwaka 2026 nga mu beyatta mwali mu superintendent of prison Hope Catherine principal officer Kishuri Bright ayebale Sara mukyala we yali akulira ekkomere ly'e Kiboga ne mutabani wa yebale Sara Salson Nwagaba Moses Anguyo ono arangibwa n'ebintu ebirala byabba mu kitundu ekyo agasakira Radio Simba Jackson Sebulime aina byakunganyiza
1: Moses Anguyo abadde avunaanibwa ne basatu okuli Anzi Kupita Arias amanyiddwa nga Dickson Okonzi saako ne Anvik Heleni mukyala wa Anguyo Moses Anguyo ne bavunaanibwa emisango 11 nga Anguyo alinako emisango 7 nga kuliko emisango 4 egy'okutemula assistant superintendent of prison Hope Catherine principal officer Kishuri Bright ayebale Sara mukyala we yali akulira ekkomere ly'e Kiboga saako ne mutabani wa ayebale Sara Sawson Nwagaba ng'emisango egyo gyamuviiriddeko okuweebwa ekibonerezo eky'okufa emisango emirala 3 kuliko ogw'okubisa eryanyi ku Katusime Grace nga amutwalako empale okubba t-shirt ya Seno muduka lya Mary Nabayiga awamu n'okutiisatiisa yali akulira ekkomere ly'e Kiboga Ivan Nwagaba nga ku misango egyo aweereddwa ekibonerezo kya kusibwa emyaka 5 kati leero omulamuzi abadde mu misango egivunaanibwa Anguyo Lady Justice Jenny Okuwa Kajuga kusawanganya n'ekitundu ez'okumakya asoose kutegeeza abantu abadde beeyiye mu kkooti nga Moses Anguyo bwe yasooka okugaana emisango nti wabula oluvannyuma lwa kkooti okuleeta abajulizi babiri Anguyo n'alyoka agikkiriza gyonna omulamuzi Kajuga agambye nti olunaku lw'eggulo nti kkooti yawuliriza b'enganda z'abagenzi ku lw'ekkomera ly'e Kiboga ssaako ne ku lw'ekitundu ekkomera mwe liri nga bonna basaba kkooti ewe Anguyo ekibonerezo ekyokufa omulamuzi Kajuga ategeeza kkooti nti emisango egisanguyo muvi nti ekibonerezo kibeera kya kufa omulamuzi agasseeko nti waliwo ensonga eziyinza okuviirako Anguyo okumukendereza ku kibonerezo nga emyaka gy'alina n'obuvunaanyizibwa okwetondera kkooti n'ab'enganda nti kisoboka nti byonna yabikoze nti naye singa yali yatta omuntu omu nti naye okutta abantu bana tekisoboka eky'okumukendereza ku kibonerezo Anguyo yalabiddwako mu kaguli ng'ayoza ku munye era n'abatuuze b'e Kiboga abadde wabweru wa kkooti bakira beeyiwa mu kkooti buli dakiika mu bungi Anguyo ono yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'okutaano 1988 nti wabula mu mwaka gwa 2014 lwe yasaba okwegatta ku kitongole ky'amakomera nti wabula mu mwaka gwa 2017 n'aweebwa omukisa okuyingira ekitongole ekyo nga wa myaka 26 ekisinza okwewuunyisa omulamuzi Kajuga yali akulira ekkomere ly'e Kiboga Ivan Nwagaba nti yamulaga ne fayiro ya Anguyo eva mu kkomera lya gavumenti e Moroto nga eraga nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omwenda 2021 yavunaanibwa omusango gw'okwebulankanya ku mulimu nti era n'atanzibwa n'emitwalo gya kuno 2 beddu.

0: banyu
1: simukuru simuto uliriza
2: banne bugerere eno yesawe yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya mkumi biri abiri mkaga egenda kutongozewa ku St. Mark High School ekayunga kurugudu lwebu sana kati jangu wafune sanyo ilisibuka munono umusai nobu wangwa abakuru wa kuingira omutwalo gumu ataba tenkumi tano zoka kati tuko olabebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima chitimbwa tenjeru nebitundu ebiriranyewo muje mubewo nga abajulizi gekibuuzo ekigulangule kikanule abato n'abakulu tinta tinta tinta engule kwa abiri mwetano nga bikutusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda maso ne
3: Radio Simba
4: Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma ate nga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group

kati kajubyo maraga mkifuli atibu ya mwisi honorable kajubyo maraga mkamba otia siya achika rukuru chiku rukuru ramu nispalite nansa na mukalina iwa mkama wejo ni bosu kuseru mkumakana kamba atu nga mkwano gumela na izambari bula siyo mkasa siya mkwano kwa chaimani Edward Musoko wakanyo musuro mkwano kwa chisamba Vincent kati masajyo wawulira bonna.